sama tank ku lagu sax mën na du jafandu dang sim bëgg nga jaamalu ñang taxum ba nga ragal wa amu fa jafandu fi